0: There you have it, Route XYZ on Wasakan Wednesday, Eagle FM Live Sessions. Grabe naman ang relapse namin doon sa mga songs na yun. Hello, guys!
1: Hello.
0: Hi! And to those who are watching on Facebook and YouTube, we have here Route XYZ, we have Lem, we have Evo, and Hero. And we have
2: Daniel and Sheila.
0: Yeah, Daniel and Sheila. Route XYZ, mapanakit ang gabi namin. Oo, Wasakan Wednesday. Lem, sino bang may sala sa mga awitin na yan?
2: Actually, sulat ko siya kay Dionella.
0: Oh,
2: yung agaw. Pero i-recreate ulit namin ng Route XYZ kasabay ng iba kong mga songs from Cali like Stars Magbalik.
0: Yes.
2: So abangan nyo yung album namin na yan.
0: Yeah, so we're excited to hear and thank you for gracing Eagle FM with the songs at alam niyo bang Wasakan Wednesday ng Eagle FM. It's a whole day. If you notice while you're doing your sound check, mga heartbreaking songs kami the whole day. So, pasok na pasok ang kanta ng Route XYZ. Wala na kayong ibang ruta pa, kundi dito sa Eagle FM as we enjoy your music. So, Lem, Evo, and here, how would I communicate with Hero? Japanese
2: Tagalog,
0: ba?
2: Tagalog lang.
0: Ah, Tagalog.
3: Tagalog na lang po.
0: Tagalog. Okay, baka bigla ako mag... bigla, ano bang ano ko, baon kong Japanese dito. Pamagandang gabi, Konbanwa?
3: Konbanwa.
0: DJ Jem-san?
3: Yes po, DJ Jem-san, konbanwa.
0: Ayan, arigato gozaimasu. Tatlon lang yung baon.
2: Galing.
0: Thank you. So, Lem, let's take us back, paano nabuo ang Route XYZ?
2: Wala akong banda noon.
0: Mm-hmm.
2: Parang this year lang ba yun? Last year. Then, yeah, October. Then, nag-check ako kasi I was to quit music na din. Kasi parang nakakailang banda na ako. After 20 years, parang gusto ko na sumuko. Pero, nakita ko yung, nag-check lang ang Spotify. Nakita ko, uy, Kala Lili, 2 million listeners pa din.
0: Yes.
2: Sabi ko, may nakikinig pa pala ng mga tao ng mga lumang kanta ng Kala Lili. Then doon pumasok sa akin yung idea na, what if magbuo ka ng band galing doon sa mga minimentoran mo na mga bata pa sila, na at ituloy mo yung legacy ng mga songs na naiwan kasi wala lang nagtutuloy ng mga songs ng Kala Lili. Then doon nabuo yung Route XYZ, which means from the inspiration of our first album, Destination XYZ.
0: Mm-hmm.
2: So that's the destination. Yung Route XYZ, gusto kong bumalik, ilatag ulit yung daan papunta sa original destination namin, which is to create more music that will inspire the people.
0: Yes, that's right. And by the way, Lem, speaking here, wrote the songs of, Kala Lili.
2: Yes. Hindi naman lahat. May mga ilan-ilan.
0: Oo, nako. So, ito na nga yun. It's direction, pero ito na yun. Now, seeing you and hearing you with the songs, daman namin si Ivo parang parang gusto ko na tanongin, may pinagdadaanan ba to? O talagang, wala naman.
2: Hindi natin alam.
0: Dito tayo magkakaalaman kung ano.
3: Naglagan pala.
2: Talang ko sa mama mo.
3: Patay.
0: Pero naramdaman namin. Tsaka sa'yo, talagang wang Wasakan Wednesday nga. Kasi nga yung mga the second song you sang, the title is?
2: Tulak.
0: Yun pala.
2: Sorry.
3: Madama.
2: Hindi, Tulak.
3: Madama yung...
2: Madama, sorry. Nalilito na ako. Madama.
0: Yun
2: yung first single namin sa Route XYZ.
0: Mm-hmm.
2: And sobrang memorable kay Evo nun.
0: Bakit?
2: Kasi muntik
3: na
2: akong
3: kami parehas.
2: Mag-quit ulit.
0: Oh.
2: Kasi ang story talaga, si Evo, wala talaga siyang experience, literal, mm-hmm, sa big stage.
0: Mm-hmm.
2: Then, parang, sige, sabihin na natin medyo napilitan na guide vocalist lang talaga siya.
0: Guide vocalist.
2: Yun lang talaga siya. As in, sobrang mahihain niya. Nakatayo lang siya, nagbabasa ng lyrics.
3: Papa-audition siya.
2: Yeah, 5 months ago, sobrang mahihain siya. As in, hindi siya ganyan. Sobrang kabaliktaran siya ngayon. Then, ang nangyari, kinuha ko siya as sabi ko, Evo, ready ka ba sa pressure? Sabi niya, ready naman siya. Sabi, tingnan natin. Then, yun, binuo namin yung Route XYZ. Then, nag-recording kami, mabilisan. So, bago pa lang siya sa studio, nakakatatlong araw na kami. hindi niya makuha yung recording. Then that night, the third day.
0: What do you mean, the tone or the emotion sa kailangan nung kanta?
2: Emotion. And pati yung tone, no? Kasi bago pa lang din talaga siya. Mm-hmm. And yung third day, sabi ko sa road manager namin, AJ, ayoko na. Tuko na ako. Kayo na lang.
0: At nagkaayawan na po. Oo, sa
2: pero,
0: madama pa lang.
2: Bago, hindi sila sumuko eh. Okay. Ang ginawa nila, instead na sumuko, tinuloy nila yung recording hanggang 2 a.m., 3 a.m. 2 a.m. Hanggang 2 a.m. Then, pagising ko, tumawag yung road manager namin, sir, pakicheck naman, baka pumasok ko na bago ako mag-quit. Then, pagkadinig ko, sabi ko, uy, pwede na. Sige, ituloy na natin.
0: So that's the very, very first.
2: Yes,
0: na,
2: yes.
0: That's Madama. What about the story of Hero? Paano naman siya na ano naman direction niya at napunta sa...
2: Si Hero...
0: Anong ruta naman ang meron?
2: Nakita ko siya sa content, naggawa siya ng magbalik na Japanese.
0: Oh.
2: Sabi ko, ang cool naman ito, ang cute pa. Then, kinonta ko yung handler niya. Then, doon na kami nag-start na parang, oh, sige, may mentor kita. Silang dalawa kasi, mini-mentor ko talaga.
0: Pa-mentor nga minsan, ano lem, pagdating sa music. Akala ko, each one of the letters represents X, Y, Z.
2: Yan, yun talaga.
0: Yun talaga. Yes, yes. Okay. Sino ang X?
4: X.
0: Si Evo. Sino ang Y?
4: Y.
0: Si Lem. And Hero is?
3: Z.
2: Generation Z.
0: Okay. And nasabi mong na-discover mo na magbalik in Japanese. Can we have a sample of it?
4: Yeah.
3: Nakabahaw ko. Isa ano line lang.
0: Isang line lang. Okay.
3: Aishiteirunda tsuto narara.
2: Ganun.
0: Arigato gozaimasu.
3: Arigato doitashimashite.
0: Ang galing. Okay. So that's the story of Route XYZ. Only last October. So just a few months. And then here you are and giving us the music. At anong talaga ang tema nito? Magre-relapse ba tayo? Or music of any song and any inspiration?
2: Magiging, ito eh. Kumbaga may halong nostalgia.
0: Yes.
2: Na may halong relapse. Na iba-iba. Sa dulo, syempre, ayaw namin matapos doon na malungkot. Masaya na yung dulo.
0: Yeah,
2: which is our new single naman. Bye. Yeah.
0: And we're excited to hear it. So, let's welcome again Route XYZ on Facebook, on YouTube, Eagle FM Live Sessions. Here you go.

0: There you have it, round XYZ, bringing all the nostalgia and feels and emotions. This was on Wednesday. Daming memories. Lalo na yung ano, pansamantala at magbalik. Daming nagbalik talaga si DJ Jem. Anyway, working with you guys, lessons that you've learned from each other, XYZ. Natutunan mo kay Lem, si Lem natutunan kay Evo and Hero as well.
1: Ako DJ Jem, ang pinaka natutunan ko talaga kay Papa Yem.
0: Papa Yem.
1: Papa Yem, ang Papa Yem namin. Ay, yun, nagsisimula ang disiplina sa sarili. Kasi kami dalawa ni Sir Lem, lagi kaming gumigising ng every morning para lang mag-training. 3 a.m., 4 a.m. para lang mag-training dahil yun nga po, baguhan pa lang ako. And ayun, talagang yun yung pinakatumatak sa akin. Yung disiplina nagsisimula sa sarili.
0: Nice. Very good. What about Hero?
2: Ako din po, dami ng learning from Sir Lem po. Ano po, parang ako, ano, Sir Lem ay parang papa ko. Diba? Ano? ano po? So, lagi ano po. Actually, si Sir Lem lagi luto ng, ano, luto ng pang pagkain.
0: Alaw-alaw. Ramen. Pansit canton.
2: Dami. Hindi. Lechon.
0: Lechon.
2: Lechon po. Lechon.
0: Ang sarap maging friend ni Lem.
2: Lechon. Tsaka ano ba? Bistek. Dami. Ang sarap talaga. Oh, mabait. Oh, kain na tayo. Baba kayo. Kain na tayo. Ganun lagi. Oh. Pero ano po. Minsan mabait pero minsan sobrang strict. Paano music? Passion sa music. Yes, dami ng learning. Tsaka ano po si kay Evo din, dami ng learning. Yeah, napaka iba ngayon from dati, 4 months ago. I respect si Evo. Sobrang ano, napaka iba. I saw the passion of him. I'm learning from him. Yes.
0: What about them learning from these guys?
3: Ang dami ko natutunan talaga sa kanila eh. Pero yung pinaka-pinaka is yung pagtsatsaga. Talagang naniniwala na ako ngayon na pag gusto mo, magagawa mo talaga. Kailangan mo pagtiisan, pagtsagaan. Kasi for me, passion is 3 things. Body, mind, and soul. Hindi pwedeng body, practice. Hindi din pwede na gamitan mo lang ng sistema, utak. Kailangan din may puso na kahit anong mangyari, may problema man, magpapatuloy kayo.
0: Kadang yung grit, no? Yun yes, talaga yes. Yung, ba't bang ba itong ginagawa? Patuloy na ginagawa. So the music is, you're doing it full time?
3: Yes, pero may side, ano kami, na ginagawa on the side. Mm-hmm. Nag-build kami ng mga music community ngayon. Mm-hmm. So we're helping mga batang banda din. Mm-hmm. So lahat ng mga knowledge namin, we share them for free.
0: Wow.
3: So yun yung ginagawa namin ngayon.
0: And you share it through your social media or there's a website?
3: Ano, workshop.
0: To a community? Wow.
3: Yes, nagkaroon kami ng mga free workshop. Minsan, kunyari, may photoshoot. Isishoot namin sila ng free. Kahit anong pwede namin maitulong. Kasi naniniwala ko lahat ng gawin mo sa kapwa mo, babalik sa'yo.
0: Tenfold.
3: Yes,
0: that's right. So, wow, it's a good cause, spreading music and nostalgic. Pati-re-eyed ako doon. very effective, Evo, and congratulations.
3: Thank you.
0: Yeah, and so, Lem for, you know, bringing this guys and bringing music to all. And with the cause and also the what you're promoting, what's the next song, the newest single?
3: This is called Bye.
0: Bye.
3: Share ko lang yung short story.
0: Yes.
3: Nagawa ko siya nung nag-gig kami sa Albay. And super bait kasi ng ano, mga tao. Sobrang hospitable nila. Then kinausap ko si Gov. Sabi, Gov, sobrang bait ng tao, gagawan ko kayo ng song. So, doon na nag-create si Bay. So, kung titingnan mo, Al Bay, tinanggal ko yung Al. Sa kasi sa Visaya, Bay is friend, tropa, di ba? Oy, Bay! So, nakita ko din yung Al, pwede siyang All, Bay. So, sa dulo, parang lahat tayo magkakaibigan. Yan. So, itong song namin medyo parang party-party. Medyo fast siya.
0: Ayun. So, after nyo kaming wasakin, papasayawin namin. Kaya talaga lahat ng emotions, no? Nostalgia, sad, pero we will end it with a high note, with a happy note. And so, all the social media accounts?
1: Sa social media account namin, you can follow our pages sa TikTok, sa IG, sa Facebook, sa YouTube, at RouteXYZ. And syempre, meron din kami mga sarili-sariling mga accounts. Lambelaro, Hiro Ozaki, and Ivo Gatela. And ganun din po yung iba namin mga kasama. Kay Kuya Daniel and kay Sheila.
0: Ayan. So thank you so much. What about yung pwede rin namin makita yon with the workshop you mentioned earlier?
3: Yeah. Oasis
1: community.
3: Oasis, yes, music community. Nandun yung mga workshop namin.
0: Ayan. So sa mga nanunood or they could watch the replay of this, yeah, they could check that out. Yes. So it's songwriting or anything to do with music. Yan ang inyong cause. Very good cause. Thank you so much,
3: thank
0: XYZ.
3: You.
0: Route XYZ. Diba? Pinasaya nyo ang gabi namin. And yeah, this one will be the last. Okay.
3: Yeah.
0: All right. So we're excited to hear the newest single, Route XYZ, with Bye on Eagle FM 95.5 Eagle Live Sessions.
3: First of all, thank you and appreciate namin kayong lahat, pati lahat ng naikinig. This song is for you.
0: Thank you.
3: Ready? Two.